0: Joo, näin jatkaa.
1: The time is 11 o'clock.
2: Joo, näin meni Bookmark Jolngo. Nämä kangaamme Jolngo Radio News.
3: Joo, Bookmark. Ngarain mukadol Silvia Ngulpidic. Kaadwan ya ngara to dao, numalain gurupan politics update. Ngunung ruki di nauko siit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunile di kan siit ngor. Jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunik na kun ngay ngunik jaltil ngay tubi ngor di ka yupto na. Ka war pala, nakun mak Goyola. Nawe wala ngunik ngurki di nakun ngay ngumiri Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayang o ni Maringi o ni Limurong na Rome yulong o Limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki o ni Rome goyin na kun yulong o rights ko malangay kan o ni Lady Jengar yulong o Rome go. Kaya on goyin na kun ngayang o ni Bityan wang akam o ni ngayang o ni kunarayon yang o ni di Jaman because the konngone ngurungi de rom do to Northern Territory government bay ngo walal na konngole ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo ka yol ngo voice ko limorong ngurungi de rom do ngai ngone eon go yuptun ya kunara yon ya jaman ka ngone na konakon do yala lang ngomire nal ngai jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama, margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ngayon yan yung ngay. Katiyang ngayon bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka na kung yawon ko limo news kung nga ma, ngay ngay ngay yul ngay wang ganyan. Yul ngo ngurki di ka try jelkere waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere waptun jamao sit of mulkaw ka ngun di nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po ngay doli di kawar pam lembur dan ngomaringgi ka background nan ngodek di kujuk kuja mau ngai kan dia madeli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre waktu ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palan nak ngur ki di ja mau yul ngo lemurung ko ngai na ngai tu lemurung represent yul ngo meeting parliament ngur kaya kawal mo ngun ngun itu ngai voting ya by election ya September 12th, Kabalanya.
2: Yo, thank you, Numalango. Butterichendao, Tambal Yolong Radio.
4: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT, or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
5: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor, and you guys listening to Yolongo Radio in Milangimbi.

Arakoya ko abanunji ala ribian ranya liul ngai lakra maga gaeli yo ka to la wang ngai ngare kura ninna kalopa ka radio grong ara to la wang ngai agora yo mo radio atko abalanya

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, namiri bukmak yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bukmak. Ngarany kadal Sylvia Ngulpidich. Kadwan yang ada to daw numalany grupan politics update ngunung ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngor jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunit nakon ngay ngunit jaltir ngay to bing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula nawi wala lang ngunin ngurukki di nakon ngay ang umiri mar wala lang nakon hindi wala lang kang ngura ngay ang kung kayo na raw yul ngo bili ngay ngunin maringi ngunin limurong na Rom yul ngo limurli ka gumuro dahil malak marangga ngurukki ngunin rom ngo nakon yul ngo rights ko malangay kan ngunin li di jengar yur yul ngo rom ngo kaya ngo nakon ngay ngunin bityan mga kam ngoni ngay ngoni kunara yun yung ngoni di jamay because takon ngoni ngurungi di rom do to al Northern Territory Government bay ngo walal nakon ngoli kibuturo bituro kamakmaktur yul ngo rom ngo kayul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngoni yun go yupton ya kunara yun ya jamay ka ngunin na kung nakon doyala lang umiri na lang ngay jal kriwap tun war pala jamaw hopefully ngay tungon nili din nakon nangoy ngay jama marjin niya maramin ka ngay tuka nakon still kung ngayon yan yun ngay katiyang ngay bala nakon doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka nakon yaw ngole mo news ko nga ma ngoni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jel kere wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere wapton ja mao seat of Mulkaw ka ngoni din nakon kalay ba pari ngur galing ngur ka doli din ngay kujok Maringke lemur nan ngo. Tuali ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay tuali di. Ka warpap lemur nan ngo. Maringke ka background nan ngo di ki di. Kujok ko jama ngay kan jama. Dili health ngor. Nurse ngor. Male nurse ngay. Ka. Jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan warpala nyo nakon ngoro ki di jama o. Yul ngo limurong. Kung ka yun na ngay tu limurong represent. Yul ngon mertin parliament ngor. Kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by election ya. Ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you naman ko. Buturi kyo daw. Tambal yul ngon ready early.
3: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
4: Yo, no matanga, my yo, radio, the Alasaperson College 88.9.
5: Yo, na mir bookmark. Tuwal nga na proganina, kalawin ko. At radio ng menmak. Tualin matunga marida kay malapal miring kumat na walang yulungon walang especially ulman na jarko-jarkon yur dual recording ya kay Quisenberry Wong 1972 ka Canberra ngay ka dual ngurang ay eses ka ka guru panjang ngay nguni walal arts nila Radio gun, kamar kita nyerau na. Tuah leri rakai, ngai berpujal tirpan anaki, ngai tu mangi kum, cemar koling, kumat na walalan, kabuk mak kamar kita nyerau. Meninal cian ngoleka ngatil room mari kili murong yolongo, panya nak kongoli mani kay wal jama tiram rorio ngay ngoli miel tu ngana pala da jaw unanguni bini mani kay na ngoli kamarichi pala wal ngoli rambayin gana rana miel kuror kadiram ror pala nya ngay kan ngoran ni murong ngati ni ngorom kabuk makuli murong tu aliman kitinya raun ja pala nya
6: kado ala wala ngeli murio karadola ni nanya dia ngonya wala ngaran japa na naki ako ka Jimboloko ka Andrew ka Kungolo ka Bulkanaoy ka Anna ka doa lang ngaradi alang ja ka Moro ngarayuro mangitiri miya manarao ngati nyarao ka dao o ngarayuro ngama kunyngulo ala ngarayuro do ala mara manja ngarakwa ngarayala lango jamar kule o ngarayuro mainge koma ngarakwa ngara papuro kumat na jamar kule na yala lango mireyo kayo dia ko ngarado ala gamuro o nya dia lanja ado ala ngalayuro ngoro yirina ngatina kadao na ngayuro ngarako lakrama kami amana konggolo yunja maklinggo na doala

0: Joo, tuolla anapuro ninna jokkora, nolon voi joulun radioa. Ngaranja banana ki yunöpyngo, ka tuolanja jirkko yunöpyngo, ka doppia yunöpyngo, ka hänna haappa. Ka tuolla ngarajuro daurikka yunmarana, Oni nga na proyokora na nga akola. Kumat manikei. Ka milk curry. Kaduala nga nga rayuro dao una tawirka yun. Marana.
1: Yo.
2: Yo. Dola nga nyuro lakarama ngoni.
1: Ngoni dao.
2: Ngoni dao.
1: Wayen be.
2: Wayen ngoni yako. Dinbal baro.
1: Yo, dinbal.
2: Ngoni wala yagura. Miaman
1: nguna.
2: Nguna type kura. Harakala waa miringo yo.
1: Yo.
2: Ka ngai inja, wamani inja, braro wanga yo.
1: A kanuro.
2: Ka miaman yukura kanuro na.
1: Yo.
2: Yo. Uni wain yako dinbal.
1: Yo. Uni wain yako dinbal.
2: Marikina ngai. Oni ngati lengu wanga kanarana nangwa ngai turowe
1: kanarana ngai wai ndongringi
2: yo
1: yo
2: ngai ngo ngai marjinana
1: oni
2: mani kae gora bichan wanga
1: wai turuna ngai
2: yo yo mrko nanwa ngai kalkara wakin mire na ya del tilli nanu kalae ka nyonyo le nanu kalae ka wambal le nanu kalae
1: baraka lele
2: yo
1: ka dongur lele
2: yo
0: En mak maratto nevi question ngantun.
2: Joo.
1: Joo.
0: Nää tuolla nyonyonja jako.
2: Nyonyo.
1: Joo.
2: Muru ngai.
1: Joo. Joo. Ka muru ngai nguni ja.
2: Joo.
1: Nguni bul yrikora.
2: Joo. Nguni. Joo. Nguni ngai wapmana ngara ja nguni ngatili ngunja yomurku wakin mirinna ja. Ngai ngomala nanu kala ngai dil tilli.
1: Yo.
2: Ka ngorole, ka wambale. Meru wano ngoni ya yako, wambal nyai.
1: Wambal ja.
2: Ka nyonyo nya ngai, ka ngoruna.
1: Yo, ka moro na ngai.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ka dil ti ngai.
1: Ka dil ti nya ngai ngoni ya.
2: Yo.
1: Ka nawe na.
2: Rumbal ngai ngai baro ya.
1: Rumbal ngai baro.
2: Ngore ngai dil ti nanu kala ka ngoro yo nyonyo yo. Wap mama nanu ngai jamar golit na ngai ngo lengere mana waitu na
1: yo waitu na ngere mana
2: yo ka mari cinja ngai ngo le goe nanu ngai a nyonyo nanu ngai garwa koma ka goe nya ngai ngo le waitu mari jibala
1: yo waitu mari jibala
2: ka wambal nya nanu ngone mirwon yako Mundo ala ngai ngole wap na mena ngai ngai rumbal le nano kala ega ngorol le nyonyo le ka wambal ngone mirwon le yumur ku na
1: nan ngai ngai
2: ngai ngo marchina ago ai nya marchina ngol ngai wai tu nya marchi kapo mul ka ngoni
1: yo ngalkola
2: yo kapo yo ngalkola yo ngalkola ngopan bala wai tu maya ngopan
1: yo wai tu ngai ro ka wanga nguni mulka
2: nguni yutta wanga nguni ngai wana mala nan ngai ngai
1: chalkturu
2: ro yumur ko na ka bul manga ro wanga wala
1: yumur ko nan ngai ngai chalktun
2: yo nguni wakin mirina nga tile nguna
1: ngoro ngoro nguna
2: ngoro nguna wala na yumur ko nan ngai ngai yo markap miri wala
1: yo
2: nguni wain mulkur nan ngo
1: Bijan yulungu.
2: Bijan yulungu.
1: Mulkur ya nanungu.
2: Yo, goya nganara nanungu. Baru ngoriki balanyara bijan yulungu. Ngayiro, wa ngayuta malakmarama ngayi ngumarichina.
1: Yo.
2: Waituna.
1: Waituna ngayiro.
2: Yo, marichina ngayiro. Kaka, waitunja marichi. Bijan ngundi ngana buru ngole. Miyaman nganya londo marichinyara. Waituna.
1: Patkai mulka ngundi wa nga.
2: Yo. pat kai mulka balanga ero bon bo mana na wa mana wala na toro weni nyuri bunga ero ma yuta brand new wa nganan wa
1: yo to
2: ringi wa in yo
1: ma po nguri kena uri po na ni ga tol mo yo kama
2: yo ka ngoni ero wakin wiri na ja ngoni ga ngap rang la gon na dil chile ga nyo nyo ya wa mbal le meron le
1: rari yo na
2: ya na ngoni wala na yuta la wa ngale ngati le nyanga ero wotu ngati le baraka yo
1: yo
2: kagoa yo long ramadolo bandalal
1: tika
2: wini kamu darpa o rangan
1: rangan
2: long ramane na wotu ni na dal kuma
1: dal kuma ya na dal kuma
2: dal kuma ya na
1: mar ngai ria ka ya yo yo
2: ya ka ngai ero borol ngoni wanga na yo
1: awanga na ya ka
2: ngoni wala wanga le lati tri nyanga ero ni wanga ya na ngo Doro enin ya.
1: Yo, palalari yun ayo murukot na ya.
2: Doro enin na ngo ni wanga ya, ya ko ya. Doro enin.
1: Doro enin. Yo, doro enin.
2: Yalo na ngo.
1: Yalo na ngo.
2: Wanga na ngo.
1: Bilin bilin.
2: Bilin bilin na ngo.
1: Yo.
2: Unyo na lang ya yung ay. Goro na ngo, wakin mirin ya pala.
1: Mampu na ro lang.
2: Yo. Wala lang ya ngo ni wakin mirin ya, batala mirin na.
1: Yo, lingko na wanga mana.
2: Yo, wanga mana wala ro. Ridi na maltu na nanguare. Yo. Anting na.
1: Ngayon ngunit yuta na naro lang.
2: Yo. Koro na niya ngayon. Chama marji anting balang ayro. Riri niya ngunit ngunit turing ngunit yodo. Koro na nalao balang ayro. Koro na na.
1: Koro na na.
2: Yuta na yodo ngayro. Koro na ngunit ala. Blen blen li.
1: Koro na niya yun ama.
2: Ya ko ngunit.
1: Ngire mo balang ayro.
2: Wanga na ngayro.
1: Mati na ngayro.
2: Yo.
1: Kalkunu kurang ulah nama na 6 months mana?
2: Dalangan dalo yang ringa iru yuta na yuto, muni wala i. Doro enin le.
1: Nama na month yang iru kalkunu yang umur ko ya? 6 months.
2: Yo.
1: Riki yuta ujang iru pokok waktun.
2: Yo, bicara nggak bilang ayang oleh guru kami yuta ni bicara ngelir ngelir muru yo longo.
1: Pokok waktun ngairu.
2: Yo.
1: Yuta na ka.
2: Koro nanjang iru ni yuta nanjang muni wala.
1: Yo.
2: Tore wenen lenja yalo lenja anga ger mama wala na a gari aktuna
1: yo gari aktuna nga ger mama
2: nga ger mama ja bala nga ikura ngura
1: ngura yo nga yaru nga ri bringu ya laro mana ikura
2: yo nga taona wain guna ngola na kuna ko ya ona pumana marti
1: 6 months
2: yo ngori ki wala ngo nga ro nga zo ya ko pa ngoni nga nga tili ga nga la dilti
1: yo ngori ki wala
2: yo wain mala balanya bian boliki tum tum kuya
1: yo
2: hola nama la
1: waktu dikana ya wakin ngunang air lu ka
2: kumanya ngair nguni mun goi go ma bala wika mana wala nang ai dola nang malang ngat ya dia lang ara bolo marci
1: uni ngair kal ko alko nai
2: yo
1: poko wa tu ra
2: ona gole wa ma ngoni wi bun na dor bun na yo na ro stil ngair ro muktur ngair anting yu kuna chama
1: Kakakakakakak.
2: Pijan ngun ngeli merungul jama.
1: Yo. Ngai pinairu, ngai anguna nawe yeri.
2: Yo.
1: Bala ngai iru rungu yeri na yumur ku marakunguna.
2: Ngai iru takai ngamangun yumur ku durengun jairu.
1: Yo.
2: Dala yang iru nakalki.
1: Yo.
2: Pijan ngul ngai goyang iri ngurengi wahyu dubaro yo.
1: Ka yumur ku oyana ngai tingai iru kamang. Nawe ya ngatai ya kailari yun.
2: Yo. Ya mak boleh ngundi ngurung ngurung ya ngundi ngai ngun dalam balang ngati lingkung raga ngalawan ngura ngundi jangai kura ero kuro panang ngata nama la palanya pijan ngapa kikuro ya aku feeding ngawala na kuro panai kura dolbu
1: wika mana kura
2: yo
1: kuro panai ero
2: kab dawai ngai ero ngundi ngata wala ngo kabul marching ero ngande miringo dol ngai ama ngundi wain
1: rumbal ngai ero wakin diri na rumbal balang ngai ero kanan na wala lana
2: yo Baru ni wain mulukur nang uta balanya human koyang iring ayo yul ngutama chama ngairo mritri kunga en tul ngayama wain go koyau kula nako puma ngairo
1: mulunguna ngairo
2: yo apel kama kama nang ngunyo ala na
1: rari
2: una marji wala go irumun go nanana puna lana
1: Pilihan tu wala wakin miri naja markulaja ada umur ko ona tarai.
2: Yo.
1: Kalau ada uning utak utak na.
2: Yo.
1: Jam markulaja wuli pukul ko yang ngai rari ro na.
2: Yo.
1: Ka nguni yang ngai ro ngirimma ka tituna rauna wallo
2: ngun yang air ngun ye jamal kole ngut tanan ngi ditrina ngula nam na years old mak 1 year old 2 year old 3 year old ngai ngi dire ye yang ngi ru grad dir ngi wai ndi ditrina but wala lango ngun jama wai ngol wala lango muriki ngoro korongo wala ro wala na marchi hunting
1: ngun kanana
2: kanana
1: yo
2: yo yakana ngai bolon ja wala na dolbu ngama
1: ngai ro bokoro ngiri ngori ki na malan ja marko
2: tena ngai ro ngoni ngani bi ngoi koro kama wuri pun na jayo na bala koro na ngoni yalo na yo bala ngakir ma ma ja bilk tun ja wala na ngoni ngi na oyo na gare aktu na
1: gare aktu karangan do yo karangan do gamo yo koya
2: yo ngakin ma me jabai na balangon yang ai golan nina na ruca kana ngori ki mapu na
3: main mak arai ro wanga no malana
1: he yo
3: to ale do pia ngoro ngamire ni lakka yang ala daruk pike yang ara ro main git na do ale mayale
1: na ni ko mayo koya
3: yo
1: pilu nyang ga bijan wini kamu
2: araka
1: araka Naya, raka inya mayo ko ya ya.
2: Marwi en goro kadal. Anya raka inya
1: kadal. Raka jaga nyorol.
2: Marwat nga
1: yo. Yo, marwat. Balo inga ingo le pia belek tur muni.
3: Yo. Kariak ya.
1: Kariak ya ka ngoni kulin wan na. Inset ni le grangora. Yo. Muni ina.
2: Yo.
1: Yo.
3: Yo.
2: Yo.
3: Main mak.
2: Tala yang ini ngai rong ni ni jodi ngun na jak abai kanan mun ni wala wangan lagi
1: kamat tinga tinga ye ko raro mula chan bar ko rak dur
2: ore bi ngai ri ja kana ko ra bele ngai rong ni yo rong mar ji ala la ka mana
1: yo mana ngiri
2: ai ri ja ka ko rang ri wala ko yo mur ko ni al ni na
1: yo ngai yak ka ja ngai ro bar pa ri ngun ni
2: o mana ngiri yo
1: yo mana ngiri yo lo yo nga pa ke yo yo ngula na yo
2: yo
1: yo
2: Para nyan nan ngoriki wae ngo baro rom.
1: Yo.
2: Kangun ni ngai romana ngere ngai jaro garo dirina.
1: Yo.
2: Ongupana.
1: Ongupana ni yo ngo naja.
2: Yo. Yo, para nyan nan rom wae ngo.
1: Yo.
2: Nan ngo ni karangali.
1: Yo, karangali yako.
2: Yo.
1: Yo.
2: Nan ngo ya nan ngo ae. Ayo mruku nan ngo ngoni.
1: He.
3: Man mak ngarai rowanga.
1: Yo.
2: Yo.
3: Karangali nya dora na mayali.
2: Wanga mukana.
1: Wanga nanu.
2: Kuni.
1: Yo.
2: Kuni ai wak tur na jaman ni nana. Pun bang lang ai.
1: Yo.
2: Yo.
1: Yo. Kuni pun bu wanga ya ko karangali. Kawe pujang ai ro kuni ka yo ro na ja lokka abalai na kama.
2: Yo.
1: Ya ka ngai ro lokka ya ka ngul tun ja. Tar tun. Bala kama na. Yol ngone yaro ka bala ro lang tuna.
2: Kabay nga ero barpa iri ngone yol ngo o wine waiting o la na dum dum. Yal ngit din nga ero barpa iri na yor na wala ero luka niya. Ngani bin ngayo ka jamar kuli.
1: Yo. Pukmak tuna.
2: Mar borong kolok na yala niya na.
1: Uni wine na karichambat na ngula na na.
2: Yo. O yol ngo na. Ay yaka jal nga ero. Nawa iri. Feeding na nga nga family na. Feeding na nga yung mukut na ngunin nga idal.
1: Yo.
2: Kalkon kung nga irubar pa iri. Burong kolok tiri. Wala kuro pa na wala na. Dolboy ka man na.
1: Yo.
2: Yo, bala niya na ngun daho niya.
1: Yo.
2: Na ngun
1: niya. Na ngun niya wain ko ya.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ka. Ngunin bili kura nina niya
1: nga irubar. Nina kura ngunin bili.
2: Yana bili ka. Ngay pena iro. Nyamri ngoni wanga.
1: Balanga ero bukwar.
2: Yo, balanga ero bukwar tu nyangoni dore ngun ya yoto. Kabolo nga ero lea la puma.
1: Lea la puma kama.
2: Angay ngomarchi yutal le wanga le. Balanya nang
1: ngu. Ngoni ngina wal chandu na.
2: Yo.
1: Yako.
2: Yo.
1: Kurmilili.
2: Kurmilili na ngore ngina. Ngay ero dare yona.
1: Dare yona ngay ero. Nganya. Uro njibuma na.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ngay ngong ay rupulo kalkan wala na. Kawai buli wangan ay yipting.
3: Na. Na we.
1: Kawai mandar pa yun na.
2: Yo. Kawai mandar pa ngilim rungo yung wain. Kawai tumbul.
1: Yo. Kawai tumbul.
2: Iyak ka bala nyara. panjawin
1: yo
2: pijang air wa dun wangka jari yun
1: wangka jari dong dong
2: nele mrongo dola nya ba
1: yo
2: ngalang le na ma yo ngo na la na keji nya la
1: amela nya
2: rong walang le bijar pejiri ngayer dikang le mrongo ja komur le
1: yo dola na ba ma
2: yo dola ba ma da
1: yo
2: komurura
1: yo
2: kuai nan ngo
1: yo
2: kuma chabaro yual kunya ka ngo kuma ngalaru ngo nya
1: yo ngalaru ngo
2: ngalaru ngo na ngalaru ngo yo wanga ngoni kuai malar pa wai
1: yo
2: yo pijan yo jan kumur kumur le
1: yo
2: yo wai tun yang aero ngoni aero marjin yang ulana le anting le ngulana le
1: ngoni ro pijan ringo ana
2: yo
1: marjin ya ko
2: yo wai tun ya marji
1: wai tun ya marji pijan ringo
2: yo kadola nan wanga e bola bola mulu kor karwar ko
1: yo karwar ko ma pijan
2: ya ka ngairo gulun ka jina uro gula marji
1: yo ka na mangairo ngula yo ngona ka lop
2: lop
1: amati gura inset koro ka dawat ngairo
2: dawat ngoni wala ngole mi aman ngara bola bola nyangara ko karwar ko ngala
1: yo e pijan
2: ngoni ngairo wae nanama ngairo
1: Gangatiri.
2: Gangatiri, makari wang. Tiang makari wang airu.
1: Tiang makari wang airu. Hebi yang dara.
2: Dara wang airu. Kama yang jadwal wang airu. Ngatun, mulkun yang ngatun.
1: Mulkun yang ngatun.
2: Ngulik inang airu diru. Wain kubunarao. Yul ngubunarao. Ongolan aku malanyu.
1: Yudu yakka ngayong ni. Tun galu yang marai ngayong. Mulka nganya ngulung barakayo.
2: Barakayo, otun ya. Mulung
1: ngukumanya.
2: Yo.
1: Yo.
2: Once ngairo ni tinggal menyang ni wain o dum dum o ngulayol ngo
1: na badai yo yang ngairo ton
2: yo barakai wang kai
1: yo
2: wang bali ngi mirundo
1: kapulili ya
2: yo
1: lup tung ni yang ngairo de angkong de mrai ngamat
2: mulka kalum ramana yo
1: kalum ramana
2: kaya kalao manya
1: yo
2: paranya nang room
1: yo
2: mulki wain ko
3: nawe
2: wang bali ngi mirundo
1: Kapulili ya?
2: Yo.
1: Lup tengu ni yang ayur dia ngkong tu merai ngomat.
2: Mulka. Kalum ramana.
1: Yo, kalum ramana.
2: Kayak kalau manya.
1: Yo.

0: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasherina Palmerston Gahampdudu. Kabalanya.
1: Yo walal, namelma bookmark. Tuanja muka bolo balai rongin, paman ngoy dawo, bilingual education boy. Limorong, palanya. Ka dawo limurtal ngama, yung ngong, nawe mala dawo ngunina kun, ngama kur mala military important tao mala limorong, dola ngoy di bilingual education boy.
2: Yo bookmark. Tuanja dawo, raun memorong. Lakramay ngay kada raun dun, nanukala ngay ngay na bilingual education koro. Ka naku ngay kakuya nga, ngay to manangitir, marma dukkara. Palanda ka yul ngo, ka na ngay menymak. Aras to duwali dapmanam dawu, September 2011 do, unalir kalangul. Ka butru jurdiyak dawu, ka kuyangi, ka kurupul malanungu ni kuyanga nawi mala, Nangai men maktukar ngali tumengi komni chala ko jamar kolen ariala lang umre wal to ni ngutan kadal tere
3: yo ngara round mai mura ngara babur ngara mangalle lekan jang ngara mai mura ha ngara ko jarak pe ha ngara ro itola daula kama about bilingual. Bilingual ya, paling yang nego education. Melimurung koyol ngah, kabulo balandao. Bilingual ngai, atiling ala pal mire gunain na. Rome, mar melimurung koyol to, yumurko drama mial, mangitire. Rome koyol ngah. Wanga yol ko wanga yol tora wanga oni awning kalikan go vaporo o mitio akoroto kamintio kamanikayo kapungolo horo ko ngararo anga yol ko yol ngo adaro kono bongo de ko wanga o Ani ngara mana gitu na marma o yolngo ka ngabi ko matao mat ngorong ngara ko yolngo yana oni ngara ko jalkre ka daruk ngara ko yolngo mar ngara ngara na iro na ma ngabi ko tiba kay rumbal yolngo ka daruk ngara ko yolngo dart nuro Mata ngati baman onengara yoto nina nangara ona ona ngara koa ngajarak pe ngara kala ngobaba mengara nangare na ka ande bunga ane nina nangara manggitina ngoro ko ngoyo mengoro manggitina ngara kamanikae rom ngaye wikangana Ngunin ninggo room, ngunin ngay ngatili ngoy, paman ngoy, room. Kabala niya ako nga na po, dea ngo laura nina, dea la mitkin, namo na, doa la kumoro, kartir, kamaradakal. Ngunin rungin marama, jalkri, marinir nina, yol ngo. Ayol ngote. Kauni ni Romarama ngabige o Rome. Bala ni Ro balance na nga niya. Bili yuwalk niya ngay the bilingual. It's all about education. Bili yan ngo education bendoka Western world. Marini Romarama marama ka balancing. Ainu naronga bige nama bijan yo yo ngone awana pune ani meringi awana pune yol ni baporo ni meringi yol ni baporo yol ni yako Oni ni rodo ani gumeng getinga begi. Ni rogol kor na larumya. Rungi ani rogol kor na ni romara ma nungo ani aun ya jalkre. Because when you need to take it away, you'll be taken away. Abang on a need a wrong ear. Kangana need a wrong ear. And I'm in the yako on a no galago. Ah, lickan gona yako. But what won't go any dunganaro? That's why I'm a bilingual. Marangutana, bring it in our bilingual. Marangara rumar matnama. Do angarakoi will. Yulung well, kabulung abig well. Marangara rumar mak balancing. Kabulung arang le manikai jama mar mak darok. Yulungo kabalanda. Kanangara le jama marangara ro. Bilingara uleri mangitina bilingual. Yulungo matao. Yurunangara optuna English. Marangararo own ngaragoy mangitire language yuruna English. Oni ngaragong ayro strength wikama yul ngara wana po ngara wana kang ngaragoy ang ayul ngaragoy mitti. Marangayro balance oni cultures language marma madang matta madaro balance kabalo. Elang o ngayon goro mulkurong ola yul ngawang ha kaniro bukurong mga abig ko ane ngayro yul ngunong kawang anirong yul ngawang ha deya ngola ngara nawi ngara songwriter kabulo ngara gora position ngawak dun lachung training officer kabulo ngara Kungga ngora half organization na pili ngori niya ngora laka mabaling ko leo. Ngunin niro marangiti uluko jalkriyo nung kalango. Niri easy na communicating alapal miya. Onin niya ka marangin nang ko jalkriyo niri gulko na communicating alapal miya. Kalen ko. Marangiti niro len ko. Worki mangitin niro culture. That's what bilingual is here. Pungana pungo kabulo generation go yutaw. Marangayro len nunangayro yulong na recognize. Yulong ay ripunga. O nga bigay nyo na recognize for you. Nunga matta daruk nunga culture nunga. Na nigura holding. Bala nyo ngay ngalapalyo ngalapalmiyo ngati gunay na dola bilingual kabalo bilingual dola nawe marajal ngayro bilingual taray gura strong yutaw generation go pili yutaw gura generation ngutan ala jal ngayro mengitri yul ngo room go Pilih ngai jangan apa kerja. Iri pemain ora, awak kamera repo, taruk, manjak. Ani iru yolngo, ande bapa, nama ni iru bijan. Orang kunci itu, nalkan iru. If ngarai jangan mengi, matau, angai jaru nana mengi tere. Bijan ni iru nama. Andi bapa kasaporin ro balingol yalla ngo future
4: yulmo radio

0: Yo, I'm Yako Kuramoga, General Begajam Artscam, and you're listening to 88.9 FM Yolngu Radio.
1: Yo, I'm Yako Andrew Kurui, Kalpo, Ka Yolngu Mayadongo, Bele, Unyalngaya, Kurarikin, Yirkalunko, Ka ngarongang ton warpala kening tangaro nyemukni tau wikam bena nana ne kan ngacil ngakul ngalapal min taruk nada na ya kan ngalapal min taruk bakke kajolak warpala
2: ko yo aran ya ko ka wapit munungur ka der ngarang otair kala aran ngakol goran gora er ngatil motarok malan ngala parmirin ebe ngarak ngade mirung babo mirung o ka bolo koroto mir malan ngala parmir gora er dal darokune najer ngale rutta nama deang bala ka bolo ninna deang darok to Belungunin darok na kon alam ngo amrunin na lechukum kanana mir lechukun na mir kabulungan nechen ko dia ngola marchi bukma ko lo ba to we 11 year to al ka ta ro kora ro kawa prar ngair kandan ka murit na ngair murit kira bena ta ro
1: pilinya bian na jonem beng na pajanal ba kejangoyam tarok nawo
2: bare ngaleru ninna na konero urkurum na o ulanar alengu punna ngaleru urkurum grum nganyarone wapar kum nganyara ben na kon ngaini bare na kon kapu ngal kadan wapar na kapulu nama ngaleru wanga ngaleru ka wapar kura even
1: bilinya bijan urkurum majango bilinya bijan ngai ngaro urkurum ce
2: Yo,
1: o kapung aro urkurum je o napayanan barto napayanan ngaro dawal nan ngaro kana na urkurum je nge
2: yo urkurum dera ngare bena kanin na gora lecho kuman mawen ebenye bukba ko lo ba alere ninna lecho kum kabul naman na lecho kuman Wabar na ngayro kandaan na kung kapo na ngayro kultun ngayro wabaril, wabaritir. Kapolo, doa palinya bilin na kung doal na uni, kapo na ipin.
1: Ta kacolak wabar ma, maro na o bake wabar ma da yako.
2: Palinya bilin na kung ngayro ngula ngutulil kari ngula nalil, taruklil ngula nalil, Ungula na kadaan na nama jurt na ibanyan murung yait malain alir urkurung kuman nganyaro utra ngulingi wabrar kuman nganyaro kapul leyo kuman nakon muri cira ngayro bena wabrar na kadaan
1: ka na banyan waripum taruk ngayam malak napa ngakul ya kan ngalin yung ko yul ngo na o bapro rechao ka doa o banyan bayang Bake.
2: Yo, kale kale. No, ada nak tular kan? Wapraro ka naik noyalim, muritil wapraro ka bulu na repun ngai taro kurangan dan balenya raw.
3: Dola nyun marpun, kapu ya nenar dola nyun mana? Wapraro murit penangar kula. Todo lanjut marpum nani aku.
2: Are pun naga ni.
3: Todo lanjut beli merakran. Tangu nyan warpum ya aku. Todo lanjut. Tangu beli saya banyak nama. Tangu beli wangkanya.
2: Kabarnya beli ngai mele kanda nak kungeru. Warpar kanda no murid cengeru. Nakun kapungul ka repun ngaliru taruk kanya wapar kumiru wanga. Maringairu tayangan iru kan beri ribet nak kudaruk tanggula o ngalero lakramennya ni na lambal.
3: Dua lanyun mua pulare alkola meon.
2: Ayo, tak kabele. Yo, balik yang kabele ngairo ngairo kon beli kandane naro. Balai nak kon ini ini cakur ngalir ini cenyuala luruanga. Beren alam kon beli nawa berat nawa mana nakana meran. Ebeniro. Kabulo ngair nakandane dong alenggungum thinking bingun ngalir luanga goraro. Bularin
4: merangkai. Tuan ya time 6 o'clock dah melmit pan.
5: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
6: Yo, bookmark. Narko Yako Stewie, Malk Gujuk, Bapro Gumaj. I'm the bass player with Yoti Indie Band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.
1: Yo, welcome. Tango yolngo manikkai o awa.

Yo, nah, mire buk mak ngarai ini, you no? Know? Tuan jangan rakawang ngain kagak lewen kongor si ripping ur. Kanga main makadual gayu ngurai dia ukurah.

0: Walam dango. Kawarmok na 7 p.m. na. Yo, nami ripok magyolngo. Numagangama yolngo radio news.
1: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbi ang ulpidich. Kadwan niya ngara to daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngayon ngunong lady kan seat ngor jin gari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunong nakon ngayon ngunong jaltin ngay to bing ngunong lady ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula nawe wala lang ngunong ruki di nakon ngayon ngunong Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na rom yulong o limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki ngunin rom ko na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jengar yulong o rom ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon dyan ngunin di jaman because the kunngi ngurungi di rom do to Northern Territory government ba ngo wala na kunngoli ki buturo bichuro kamak maktur yul ngo rom ngo ka yul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay nguni yaon go yuptun ya kunara yun ya jaman ka nguni na kunakun do yala lang umiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao hopefully ngay tungon nila din ako ng ngay jama margin niya maramin ka ngay tukan na kung still kung kayo niyan yun ngay katiyan ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka nakon yawon ko limon news ko nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di din nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rin nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode ki di kujuk ko jama ngai kan jama dele health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jalkri pap tun ngai ka ngai tu jalkri ngop panwar palain na kon ngur ki di jama o yul ngo limurong kung ka yun ang ngai tu limurong represent yul ngon merchin parliament ngur kaya kawalal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya September 12th, kabalanya.
0: Yo, thank you, Numalengo. Butter it out. Tambal yolong ready early.
2: Tuwali, barak taruwa yolongo ka merited ririkton diphtheria dial community ngor. Yolongo malaka ririkton diphtheria nguni balanya nakon infected jiji rumbalngor o kurak toka jiji merer. Kabalanya nito yakamen makum ngir yun. Maram nito jakin, marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri diphtheria ngor riringor. Tuwal jakin walal kan ngurong umiri guru par jamar koleo. Tuwali jakin ngay to ka kalmom uripumala riri. Nito maram tuwali jakin every 5 years. Diphtheria jakin nito free maram diale white pill. Wajpil jama mirmala ka mariti community lil walal to gurupan diphtheria ka flu po jakjen. Ka ngunini ka kuyanga ngunini ka ririktun diphtheria mariti bala wajpilil ka wangi walalan check up ko.
3: Yo walala ngarayaku Georgia ga you're listening to 88.9 FM Yungu Radio.
1: Yo R&B in the makadon jangama ka hip hop Yungu Radio ngur.

0: Yo, Yongol, Bookback, Nautical Heat, Baxter, you're listening to Yongol Radio, 88.9 FM, Ma.
1: Nawi, kali-kali, ngara na wong ngaj bulog abir kayo, question, nawi. Nali nga niya tong unigul, maram duwan diyang uniriri niya, kung rheumatic fever, dahil nali na, magkakulak ka lang.
2: Yo, there's one medicine, one antibiotic medicine called penicillin or L.A. bicillin. It's two names for the one medicine. And this one, this medicine kills that strep A bacteria. And so if you have this medicine, it will stop that rheumatic fever. But later, that rheumatic fever can come back. And if it comes back again and again, you can get lots of damage to those valves or the doors in your heart, and it can become rheumatic heart disease.
1: Tua ngay kan mirit yin lakarangal tu wali ako LA bicillin kana makwang kay ngun ni penicillin. Piwa na tua lin ngay mirit yin ngurikin ririw yako rheumatic fever na dia ngay nganya tungun ni gulmraman nganya nguni na nye miwirin yako nyo strep ay na nye.
3: Muni din na we madakarit.
1: Why?
3: Yo.
1: Oya. Kul maram ngai to.
3: Yur ngai to kang uni bitan ja pile ririk tun bitan ja pile.
1: Bitan ja pile nguring ngi rheumatic fever ja. Muni ngai to yul ngo dipal na balaga le le bitan na balanga to kang uni mari king ngai to. Tua na balang uni maram riri ya kul rheumatic heart disease. Ka wanga ngara to nong na question ngang don. Wanga bolong ngara to na ngang don. If ngai kan uni marang aldual uni ya ko wangan bir ngai ririk tur ngone yol ngo ten ngai dua na marang al ngone miricin ya ko ela e bicillin na kadan how na ngai tong ngone nal ken ngai ka ngone bulun na kon ngone rire bukuru ngir ungir dipal if nan ngo gitin malang ngone bilen daptura da daptura.
2: So anytime that child or person gets another skin sore or another sore throat, that bacteria strep A can be living in that sore again or in that sore throat. And when that happens, that child can get rheumatic fever again. So even if they get that penicillin once, later if they get another sore, they can get rheumatic fever again and again.
1: Bikin ngayong nalakarangal, ngunin ngay ito ngurungo ririkto no? Kamaram ngay lingunin ngunin merikin penicillin ngurikin darap na darap jiti kwa ngulin ngay ito ngunin bulo na kung yuto nyo bawala mirin nguni na kuno jiti ngayatam ngayto nan nguni dambo diri yun nguni bili nguni ngurong ngay rediktoro nguringi yako riri rheumatic fever dambo diri yun nganyato nguni ngurong ngony bili nguni ngayto bulo nyo rediktoro ngayto nguni miwiri nguni nga balanya kuri bili yan jiti kuri yan gulungi yere pichar ngay kanila kangal njaga bawara ngay kanila jakin jamara biru ngay kanila kun pala yung nganyar damo diri diri ngatili ngun ngun niriri niya.
3: Yo, ka, nawe limurto ka. Nama limurto ka, paik anatam jici malayak ka, caka limurto bili ngun niolang paiki warka dalakar walali ngun niyo. Ngun niyo madakarit malam miwiri, kari buwayak muka pala niya miwiri. Nanam rio. Ulit yan di walali kari, jici koro ka, caka limurto ka, militer jamar koleo. Bili ngun niyo paiki warja, kari niyo jawalang, apala walali kao ni maritin, duno pa yan doctor klila yuro kung kayo nga niya limurin ni ka uringi pala tiyaga miri na wiyo kung kayo na miri ka tiyaga tiyaga wala likaw niya ang unilin madalikaw ni pay matun miri ya yuro ngayon likaw ni madakarit siya na wiyo may wiri marichi duno pa yan doctor ko ngani yuro ang jila
1: nga diwala yung ngayon ni room niya
3: pala niya limurin to ka ni tiyaga rumbal ko ni muro ka jitin niya rukitin ka jiti dual mayang ulina ka
1: yaka nama bay jiti nama uni ngay lalawk turu rumbal jiti miriyan dunupan miricin dun nawe uli ngale dungdung maricin yara wajpil pil ko ngale tungun na licha lang ko yung miricin maram bala dilta na yan
3: yapitan yapitan
1: turu ra dali yun nang ngungriki miwiri wai ko yako strep ay ko marang ito yaka gulungi irbulo kabulo ngay to ririk maram buko diri uni riri niya kung rheumatic fever niya.
2: Yeah, so if we have lots of sores on our skin, then especially for children, they That might mean that they can get rheumatic fever from the bacteria, strep A bacteria, that are living in those sores. So it's good to keep our skin healthy by washing and keeping the skin clean. And also, if we have those sores, or if children have those sores, to get some medicine from the clinic or some traditional medicine and cover those sores up so that they can heal and get better.

0: tan jadwal kwa yumun dai kal kitara unarai 2 o'clock ta
1: ngara choni ngar piju yo ngara rulak kama dwala dao te kumata mata first ngai dwala establish dwala nyamata mata nya ka dwala ngana purundi na nae gora kamari ngana purungu dwala wanganya dwala nya mata mata nya kangurungunya work through na wala dwala out station mata mata ngura ka ya kunya ngai dwala ngai bal changa purundi na nya gora ka ngarpe jingura ngara ya kudara ya gora adwala ngara wanga ya gora adwala ngai wanga nyanguni main mabuk maktero bungang nga ko gori dwala dao tuala gori ring dao ya ko ngoni ngai first established wala air station mata mata ka dela dawa eruna ka you listening radio 88.9 FM

0: Yo, nami repok magiolngo. Numaganga magiolngo radio news.
1: Yo dua la dao ngarai lakama being on National Security College. Wanda Australian National University Canberra ngra. Dua la National Security College. Wala jal wala yukura ngangtun yulunga wala na. Nalkan wala ro jaka tia kuwanga ngora kao Australia o. Na wala National Security nya. Kapan wala nguli marama do indi marwala jaka tia kuwanga ngora kao Australia o. Ka pulo jaka yulungu walango unigura nina dielami wangangura ngakangura Australia. Nangura malangura yaj marikilili. Kalma mabichanya duwala wangangura ka Australia. Yuru yulungu walango li birkai nuripukuma. Bye. Pala walango li mara ngayangu mirikiri ka barariri. Teaku wangangu ngara ka Australia. Makuripukuluku inja yulungu walango li ngama kanama nalchen yogura ripungura wangangura ngarakangura nama lain happenings unabala kapura mari battala yogura happening unalei awrepinyo la yolngo la yogura warwuyuna bala koro chan ngarakawangang lembrungo environment o ripunya birkai nu yogura duala ngoni yako climate change ripunya yolngo la makwalang le yogura warwuyun na yogura happening duala communities koro ka balakore wichan wanga koro onalken wallaero jaka walangai guru tumiri walango ka romgo duala culture yako ka wirpinyo wallai gura birka enula yulngo wallaga warwen mere dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menmak muni important walango kapmango nalchen wala gura birkayun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia ka dao marchi wala ru marama wibinye yul nguna wala ngayango manymaki gura nina jela mi ka lachu iri wala nguli ngayango wibinye yaka wala gura warwin bala kuru wichan nguni duwala yako National Security jama mire wala Dipungro nguni National Security College nguro wala jal wala iru wanga yul ngola wala ngala yaka yana duwala nguna bala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala iru marangitiri nalchan numa igura birka yun palakuri wichan yako duwala kam National Security wala la jal walero dao marama nalchan yugura yulung wala nina dielami ngaraka ngarawangan Australia ka na wala jal deki tuwalang ni yako National Security o yaka nalchan wala yugura birka inja diangu ya kapmandong ka jaka walero nalchan yulung wala ngo unye dielami yugura nina ngaraka ngura Australia kamen makuma wala ru chaka ngara ka wanga o kabulo yulngo walango men makuma nalchan numa yura waru yun mire wo numa men makuma uran nina kabir kayun nalchur wala ru dengo kapando walai waktor wo numa yura bir kayun wipu kuma ka nalchan wala ru jama men makuma mak numa yurungula lakana miri nalken ngole yul ngola ja ka dia ko wanga ngola ka Australia o pilenya bichan bichan ja ma wala ngole tuala ngone wala set up no force nalken wala ngole work to no force to tuala metche researches yako being a National Security College ngro par ru marche lu marango balakro Australia goro kawang inya wala baru bir kamera wala ngala yol ngala langa kawang inya research ya de kaya ko Pascal Chaplin ngai gura jal tere ngai baru wangi kangang turu dao yol ngala Tuala dai kayako Pascal, kawri puala researches, wala jal, wala robuturu ituro, dao o, yul ngay jal ngay wala dao lakang, ka, wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang tinyabian, ka ngangturu wala runo na questions, ka ukri wala rubala igur jura le nani wala dao igur lakang, palabingo nyo wala wala ro, marango dao nya malanya limang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na lang gala bala kenbral na ka wala nya bar erdua lang ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wangan na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wikian ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngone nima jal nima ero dao lakrama o sharing namala nima lango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wanganga Australia nangor melenyungor yait ngoro wanga dia kala miel kala yak wala Pascal wala anga injeru marki bunanung o pala ring map mar wala marki no kala community le mar num mairo laka manang dao angoni ni jal tere ora niro wanga nanu kala dia kala yak wala miel kala Pascal wala tuala nanung namba nya kam 0492479220 abulong ada laka ma 0492479220 tuala nanung namba nya o niro Juyun Jura email li tuolakam at Pascal PASCALE bulung ada lakama PASCALE dot Taplin TAPLIN Taplin at ANU dot EDU dot AU Muni ni jal ni ring map nan ko dia ko mial ko Pascal wo ka ngang tun nganya o taur kain na ngai jal ngai rumar ci numalangala community li tuala nan ngon namba ja muni bilagam 0492479220 mobile number bulung ada lakama 0492479220.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter Kidao, Tambal Yolong Radio.
2: You are listening to Yungu Radio 88.9 in Ramanginning.
3: Never made it as a wise man. I couldn't cut it out.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter Kidao, Tambal Yolong Radio.
2: You are listening to Yungu Radio 88.9 in Ramanginning.

0: Walom dango ka 5 AM na chado anan.
1: Ala ko ya ko abanunji. Ala ribi ang ranya liyul ngay lakra magagaili. Yo, ka to ala wang ang ranya ngay kura nina kalopa. Ka radio kuro ngara to ala wang ang kura yul ngay radio at ko. Abala nyara.
0: Yo, ka welcome. Tango yul ngay manikay wo awa.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Yo, yappa, namirini.
2: Yo, yappa, maimakara.
1: Yo. Ngara galekali, Dr. Alyssa, gadual pulkanawe, ngara koyappa, miringo. Ga gator, lenyo do wanganamir, nutrition poe dao, o ngata we dao, ane?
2: Yo, maimak, yappa.
1: Yo. Before, you were telling me about matayal. Can you tell me that story again?
2: Yo, na mo kaya pa. Nguna, nga na perlika lakram, nawi. Ngata nga nyan, wain mala di ka nga nyan. Yaka ngata nyan nyan, wain mala, warakan. Nguna, nga na perlika lakram, nga nyan, matayal.
1: Na warakan, matayal, mir.
2: Yo, nawe muka ngay ya akun malangon na balanya na kun miya puno kuya witi janda meranjal na ngay kangura nguna gapungur kana ngay kangura nguna dilchingur
1: yeah. So tangan
2: ka maipal warpam nguni ngay nganapurungun lakra may matayan dya
1: yeah. So, namayali matayal?
2: Mak ngay nguni mayali ngay nguna ngatil baman. Walkan lukan yul ngay walal. Ngarang uli nga makatao. Palanya na kun yul nguli nguni ririktun. Palawal nguli jal tir walang nguna mata. Nguruki taisko walal to nguni di luk ka da kay walang do ngamatir ngataw lukan na raw. Makunin ngay nguni na matel ya luka nguruki.
1: Yo, main mak.
2: Yapa? Nga rano na yung ngang doon balanya ngata malang ako numalang balang daw mala. Na numalang nguni matayal ngata na mala. Warakat mala na.
1: Yo, nguni marama groups.
2: Eh?
1: Matayal balandawoy. Wangayin mainmak. Ka wangayin yartkur. Eh?
2: Eh?
1: Ngani yartkur ngata. Ngani matayal. Yor yuwal tulirawu. Jinagaduwal ngata gangora tangan jurkur.
2: Iya piyan ni kadala karamay. Balanya bilin ako nguna ngay matayal. Napurong. Kano malangay matayal. Yur ngay yai kur nguni ngata ni ngurang ngay kadangang miti jukur.
1: Jukur, yo.
2: Numalangal balandawal niya matayal yo. Kangayatam jukur tangang. Ma.
1: Yung upoy matayal mala, warakan mala. Chinagagang ora duwal kunyil. Kalur kun jukur. Yur chinaga balandawal matayal ngata. Yatkor. Tangora lurkun gonil. Yor tarawa chukur.
2: Ya pijan. Muna ngay kayur ngwal jangura konyil. Lurkun chukur. Kangamakur ngay. Kanguna ngay ka balandawal jangura matayal ngul. Ngata ngay manmak yur nan ngul chukur tarawa.
1: Yo, you al kiapa, you al. The food in this group is things like Red Rooster or KFC or fried chicken or chicken wings, dim sims, bacon. Darawa mala takeaway mala. Ani?
2: Yo, yo, yapa. Ngunani kan lakrangal mala nguni ngata mala. Nguni mala ngata nguni kan lakrangal nguni yaikur mala. Yo alak.
1: Yo.
2: Ma.
1: Yo. Your wirpu warakan kangora. Palandawoy. ka duwalmala steak, ka eggs, ka fish, ka duwalmala yan lurkun jukur, palanya yungu boy walkan, ka duwalmala main mak miritir.
2: Nguna ni kan lakrang aliya pangata mala, nguni ni kan lakrang aliya ako mala, nguni malangata ngay kangura lurkun jukur, ka palanya ngay nguni nakun yul ngunguna napurungata.
1: Yo.

0: you're listening to your radio in Cartalala.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yepa, galikali. Ngalanu na dungang dun. Wangaj bulu question dual ngay kam. Na ngay kam unili di daong ngura different. Nguna na kun yul ngata ngay wangay ngudaw. Kanguna ngay balanda ngata kangay kanguna wangay ngudara daw ngay kangura kangay nguna warakan yan manday yun naan ngay different yan ang ngunilin daw yung ngay ngunyangura nito na kulakaram
3: yun main mak question yapa yun ngani witi
2: eh
3: tinangagangura wayin
2: yun
3: yurkalki kangura lurkon chukor ani
2: Ya, pecah ngone ini ngai nakun witi limurto nama ka nganak ngai ngone ka ngurai ngai ka ngone witi ngonya lurkun jukur ngai ka ngura witi ngonya eh ya pa
3: yo yo
2: ya
3: your chicken mala
2: eh
3: jinega chicken ngai ka ngura wein nganak Kagalki gangora chukur, your bulu, chinna gangana gangora dangan chukur, kabulu, nangoparoan, chukur mir, dangan.
2: Why, you walk your pa?
3: Yo.
2: You gangon eating a chicken ya bit ya, ungale, ka warakat matunama, munangay nganak nangongay pijikin, munanan ka chukur ngora. Ka barawan ngunguna nanukal nanukin gal chicken ngunguna ngay ka ngura jukur nan ngo. Ka na, that's why ngay nguna chicken jukur nanuka hindi ngura.
3: Yo.
2: Maya pa.
3: Yo. Nguna limuru marichi shop lil. Limuru to nama fried chicken ani. O KFC chicken. Ka barawan mer ga jukur mer tangan. Your rupu mak freezangor gangora chicken your parwan miru eh kadu al main mak your parwan mer ga fried chicken mala yaka main mak chukur mer tangan
2: yo ngunda ngai lakra ngal bicara ya pai kam ngunili murtu markina kondol lil kana mali murtu nguni warakan mala Tual nakon warakan malangon ni ngay ka ngayatam jukur mir walang shop. Palanya nakon chicken ka wangay ngon mala fried chicken mala. Ka nama namato nga nyan man makum limurto nama nga nyan. Nguni ngay chicken nakon limurto nama barawan mir nga nyan. Nguni ngay kayo ngurungi di ngayatam jukur tangang meritir. Kanguni ngay lito na majikin nganyan nganak yan nguni nan ngubay ngubarawan. Maklimur to nguni di jikin maram nguni ngay makmany makya jikin. Jukur nan ngukalurkun ngura. Ngani ya pa?
3: Yo, you walk.
2: Kawang kanya ya pangalan nandu bulongang dun.
3: Yo.
2: Buliki dal buliki na nanun buliki nya dawo
3: yo tinaga buliki rumbal ngor
2: eh
3: kangora warakan nganak
2: yo
3: eh yor tinaga nganak kangora tangan cukur
2: yo
3: eh ka nguna butchers mala ka jama hamburgers ka sausages walado patan lurkun Wayin, katarawa jukur, and mix it up, and then make the hamburgers from that. So they just put a little bit of meat in the pot, but lots of fat, and mix it up to make hamburgers and sausages.
2: Ma, yo bili mukalimur ngakul nguna yapay kan lakrangal, toal buliki unya daum. Nguna buliki ngawi ngay nganak, nguna buliki nganak. Nguna ngay yukur, mire.
3: Yo.
2: Ka yukur nan ka ngura bala mir buliki ngurok. Ka nguni walang uli maram, buliki nganak, balawal nguli gaman, butcha shop nila, balawal ka jaman, mixing na nguni di buliki nganak na. Jaman yung wali ka nguni, yuru wali nguni nganak ya, wine ya, nyumukunin maram, jamao sausage kun. Nyumukunin wali nganak maram. Ka mixing ya wali militri niya balay di, ka yukur na, ka jaman yung wali nguli nguni ka, numamaringi sausage kun nguni numaringi ka maram. Nguni ngay ka ngura, yukur darwa, because wala nguli ngunal jama, kajukur na wale dangan gumain ka nga na kaya nyo mo kunin na. Nga niya pa.
3: Yo, yo.
2: Why, what?
3: So at McDonald's, dual burgers.
2: Eh?
3: Tinagaga ngora darawa, darawa, jukur.
2: Yo, nga manu maka. Muna McDonald's kung ay kangura. Pala niya bili darawa, darawa, military jukuro.
3: Yo.
2: Yo, ya pa.
3: Yor, limudu dumarchi shop lil. Ka... Limudu nama steak mala ka mince mala.
2: Yo.
3: Steak ngora jinaga gangora kalik ngora gangora cukur.
2: Yo, yo, yo.
3: Yo, limudu kanama.
2: Yo, nama muka limudu yeah. Ka.
3: Semak limudu marum kabala marci wangalil. Kabengo limudu tu na yiki karidof.
2: Ngurkam.
3: Ngurkam.
2: Yo.
3: Yo. Kabeng limero tubatan kaduan main mak.
2: Yo ya pa nguni ni lakra ngal bulik meat nguni balanya nguni limule marchi shop lil kana malim tu jat limur tu bulik malan rao. Yo limule na manguni yukur mir bulik palanya kali kur lima cingura yukur palim limara man nguni shop nguya. Kamarchi limur tu nguni wang alil kangunal wang angur. Limur tu guyang ah, kamara manjawak, kami tu limur tu nguni mala, cukur mala galikur, ngurkam, kayur nangalit tu batan ja, nguni ngay mainmak ja.
3: Yo.
2: Eh?
3: Yo. And it's the same with mince. When we cook mince,
2: yo.
3: The fat melts out of the mince. And if we drain the pan so the fat comes out into the bin or something and then eat the mince after that. It's better because there's less fat left in the mince.
2: Yo. Awaga yang ay nguna lakral kali kali kanta uli moro. Ka nao po mince nguni limuli ka maram. Menmak. Nguni bat kini mo tuka mawangal ka batana limurto. Narangay tuka bongbong doon ka naman itong ay itong ni Burum Dira. Maram itong ni Jupat. Mayroon ni Kabali nalibatan. Pala ni Batkin mo ito ka mawangal ka batan alimurto. Narangay ito ka bongbong doon ka. Naman itong ay itong ni Burum Dira. Maram itong ni

0: ni tu chalak tunga bichan nga dry kum nga nyan dawal maram mar ni tu lukan kang anak na mar ngay kanyumu kuning uniling anak ngungura jukur piling unin ni tu chalak tunya mukang unin ni tu jukur chalak tun
1: yo you are palanda wang atta matayal
0: yo
1: tuwal main makmala steak chukumiryo mince chukumiryo o chicken paruan miryo o eggs ka fish ka tuna tuwal mala eh main mak yor palandoy matayak ka main mak chukur mir tangan
0: iyo ya pa
1: tuwal takeaway mala ne
0: yo
1: burgers ka red rooster ka fried chicken ka dim sims ka KFC balanya
0: yo alok
1: yo so ngoning ole lemur marti shoplel
0: yo
1: palang lemur tu malajarion ane
0: yo yapa yo alok yo ngoni mo kan mabili daw nga kulkan yapa wong ngoni nga ila kra nga bing or na kon steak or mince or chicken or ka lamb ga eggs ka tuna ga fish malaya pala nya malangay nguni ngay malamay makan bingat talimurong ka nguna bala ngay nguni wangay ngu group la karangali apay pala nya nako na tay kaway pungat burger ka red rooster ga fish and chips ka na
1: KFC
0: bala nya malangat dual nguni tay kaway ngumala nguni ngay kangura Nai indi jukur.
1: Yo.
0: Ma ya pa.
1: Kadu wal indi jukur ya ka main mak limurung rumbal.
0: Iya na wai walal dua ngai indi jukur ya ka limurung main mak rumbal go.
1: Yo.
0: Ma.
1: Ma. Ma ya pa. Mak limurung tubulu wangan namir. Munyang ui. Eh.
0: Ma.
1: Yo. Yur ngate limurung nam ngama manika eh.
0: Ma.
1: Ma.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Yo, yappa. Then you ngatil pilin lakrangal matayal ngatawoy tau. Yo, arti yang bala. Then you to wangan namir menyang woy.
2: Yo, yappa yo.
1: Yo. So, paman ngatil na tilti boy menyang ngata.
2: Ma ngay menyang ngata. Tilti pun ya.
1: Yeah.
2: Yappa. Na we muka palanya kulaka kangri ka ringo ka duinga rinjango jalpingo ka wangai ngu malangat tar wa meritir
1: yo katua malam main mak meritir limarong rumbal go ane
2: main mak ngai meritir
1: yo
2: rumbal go limarong
1: yo Ngle kango ora tinaka palanya kango rengo yan lur kon meritir chuka.
2: Yo wala.
1: Yo
2: mula nga kon na maya pekala kalam. Mula nga ikango ora limurong kalang atang lur kon chuka.
1: Yo.
2: Mo kaya pa?
1: Yo. Yor palanda woy mernyang ata ngni marma groups. Ane, wangain main mak meritir.
2: Eh.
1: Katina ka tuwal mala. Kangora marlur kon joka.
2: Yo.
1: Your wangain rupo group. Tina ka tuwal mala. Kangora yindi joka. Tarang tangan joka.
2: Yo alka.
1: Eh.
2: Wana ngay ka ngatangur ngura. Lur kon ja joka. Nangul malangul ngatangul.
1: Yo, itu al mala. Palanya bread, ka wheat bix, rice, ka noodles or pasta, ka kidney beans. You know those little tins of beans in the shop?
2: Yo.
1: And also all of the balanda vegetables, like onions, potatoes, cabbage, bookmark vegetables mala.
2: Yo, bili mo kan mga akol, ngunaya pala krangal malangat ta. Ngunaya kumili ang bread, rice, pasta nguni, noodles, ka beans nguni. Na beans.
1: Tapos numo kunin tins, shop boy. Kadina ka kangora, numo kunin red beans mala.
2: Yan, nguni. Banikin mo nga yung shop ko nga yung ora beans. Kajinawa nga nila di red malaka beans malang ora. Muni malangat talimurong main mak rumbal ko. May lakra nga liyapay. Kangun na limur tubulong nga mga ito limurong lakra miyapay tao. Na nga tayaj ko rung nga nga yung kajuka nga yata mo kaya pa na nga yung nga yung malaya ko.
1: Yo, there's some mernyang palandawoy. Ka tinagato aliti tangan joka kangora.
2: Yang ona.
1: Palanya biscuits, ka cakes, ka lollies, chips, the soft drinks, ka ice creams, chocolate, koriul. Tangan. Dual joka mer, mirter.
2: Yo, nguni mo kan mga kung ilak lang liyapay. Nguni malangat ta biscuit ka lollies, ka chips, ka soft drinks, cordial, ice cream, cake. Ngunay malangat tangay lakra nga la. Kale-kale. Ngunay ngay kamak ngura mritir na tangang.
1: Joka. Yo.
2: Yang ngunay ngunay ngay ka ngunay ingat tangur malangalin yung lakra nga la. Ngunay ngay ka joka ngura darwa mritir.
1: Yo. So, tilti boy, meron yang ngata. Walang main mak meritir. Pili lurkon meritir doka kang ora.
2: Yo.
1: Your palandoi merniangata. Sam, mainmak. Balanya vegetables, ga bread, ga rice. Bilidina ga walalang gal gangora marlur kunjuka. Your sam, merniangata balandoi. Yatkur meritir. Bilidina ga gangora walalangal tangan juka. Balanya biscuits, ka sweets, ka cakes, ka balanya.
2: Ya, pama. Yung ni rin mga kol, bili mo kaya pekan lakrangal, kliyad mga kol. Una nga ikang ora murnyang ngata balandawal. Kanga makur malawang kayo ngayon. Balanya na kun vegetables, rice, kangon din balanya malangata. Una nga ikangal, una nga ikang ora may makata. Lurkun ngay kang ora joka. Kang una balawang ngay kung at ngay kang ni group la krangal. Palayan akong biscuit, kalali, ka chips, ka kai, ka kodil. Nguni malangay kang la krangal. Murnya nguni ngatan. Yur ngay kang orang. Joka darwa meritir.
1: Yo.
2: Mani apa?
1: Yo, you walk ya pa.
2: Ma, ya pa markap mere.
3: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ang ulo nila ang malay handing ng marikin. Ani nandang yung ka balarawar ko yung nangara. Pai, malay marikin. Bicara. Malay marikin ko. Ang ayin bicara ko niya pa meron ko rako.
2: Yung rako.
1: Kumil po na muka. Yo, kumil po na. Nakaral wala nga. Yo, wala kayo bicara na yaka na. Yung alito ang manimak na yaka. Marikin nga lago. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winya yura. Larongan na lang yung kan. Pwede lang yung makin nga rin ngurong ko kaya dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngul. Kadaba yung nga kan. Kapitira kan mga nga eh. Chaykar ni ko chaykar ako yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nidole dunga pitira nga nga. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo dal na wong ure. Na wong ure wanga. Lari bambik wanga yako. Kapala lang yung kan marikin ang irekyal na. Ngurugan niya lang na lang yung kan marikin. May makandar ngun dya. Bala lang yung nangal na yul ngun. Yuri niya lang hindi mukul miringo. Malakan warakan batar. Ay makinan yung warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuih balanya warakan dinggang al macin nangal nyukan baik lingkungan macin yan kantar ngulungai wangan wai tiar ngalin nyina warang ul ada mencagur murder adut linyukan nyinan nyinan linyukan yurjan ngarna linyu baik ngulinyu ngata kanalukan nakapu kakul ternyelang baik ngu nyinan linyukan kabikian ya linyu darna nangal kai kanaran kulta amai macin nguni madai ngambai bumarna ay macin warakan nguni bumar tinggal naul na kur dengai waloi balanya nak kundual walu dal pai kul tangu na guna la kangali jai kai na ngatal na warakan na bijang ara paralenyo jai kai urna jai kai lenyo marikin kan kangai nda ba erdar na nangal lenyo langal ngade miringoi pai ur meraduan ja paralai kan warna ur lenyo langai ku guna ku ngamai bijang ara ya kan ni ngatal ngai ngara tedore kora bijang ara ko ayo ninggi kan kan macam mana tujuh kira nak bicara ngara, amari kenda burun alinyo, nak cara nama dual, ya kabar alinyo dual, beli kan alinyo kan uninan, kabar alinyo yulungu, penyalang barang yulungu bunana, penyalang barang kena bunan bicara ngara, ayau, ay macam ngah tenan penyalang mukul merengoi, nawe aku, yuar ngah, manda nawe, aku nyar aku, mahebek manda, ngah tenan malam macam penyalang. Kamala nyo ni burum na guru pawarakan nyo lang nyo macin lukan ng nyangur na. Nyangur na, pawarakan nguni, kuyi mala, tinggal kan waloy. Lukan ng linyo, kala nina na napur warang una, nina na napur. Kamala nyo macin ngatin ng linyo lang. Kamar kong linyo nguni wangang uja marikin. Pala nyo na kung nguna landin, nguna tabla. Kati pala nyo kan marikin ay nguni. Bar kong ani, yung linyo nguni kaya kaya rakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay nyanguran. Lukanan linyo makin maninan. Pala niya makin nyalang atinan.
3: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi, ka health worker, di Alil Pra, ka you are listening to 88.9 Yolong Radio Yurta Mainmak.

0: Yo nah mire bok mak ngarai yi no ton yang ara kawang ngain ka galewen ko or si ripping or ka nga main ma ka dual ga yo ng radio kura
1: yo listening ni ma ka dang warpam reggae hour.

0: Yo nghe mẹ có em rồi cái gì cả cả trăm ngàn trong vô phong á cả trong ngoài rồi bằng cái đấy rắc cầm tao Winston đó tên là lingo Utah rồi yêu luôn ngô tao cả program tên là lingo
1: yo đó là mình em mưu ấy nè yak cầm đi làm á đó là mình ở đây nè ngô phong nè là mình biết cả bây giờ mình là nước cala boys là cái bịch boys tao mà là nè mà là nè bang bang activities nè ngô là nè boat vega feeling marke support wana gaben bunga no wana adwat mama na wanga ngo abele nya mal activity show yo ya kamo activity to but lifestyle almo welo ngo abne adwat do namal dia ya kamo the inside pa malang ola na mala ba always sama do ga ya abne activity ola na abne na kono fitness ko ga neko hunting ro
0: yo ga tin na kon yitta yo 2024 yo na ni maga program boleh takum
1: dengan ada program dah di sini almu beli yang malah irta me almu dah kami apa ni almu main sport malah event test almu itu mah jalan me ya orang ngamen nama yang boys so anyone event test guys dah kami waktu almu lega main sport dia punya ngangu kan neng irka langu so get along beli di sini yo beli yang ni even rate beli mana lakama dikim naja nama orang paling malah ni mana apa na buat buat way tua kayak itu yang apa namanya rules main game malamu kan nanti tu nih apa ni na I try kata balai orang apa ni yang boys tama lah nih apa mukur mama na so that can have understanding apa namanya fit jam yo kah belinya orang yang kau kan kalau mana main apa na this year kau nengun nak kan every new year soal kau main apa nama kau try kalau mana apa nama style apa
0: Yo, thank you, Numalango. Butter it down. Tambal Yolong Radio.
2: Yo, we're listening Yolong Radio. Don't jingle. Nga makayo ng bakpak to.